are always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbis, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: world. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sa mind. Wala as

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, tanggapi ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Exciting, bro!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramado sang Vitamin D3. Kag pampapasgog sa aton natulan. Pampagana sang uto. Kag pampaimprove sa aton immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
0: Mabili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Summer.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione gapa.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina,
5: garlic,
3: plus
5: collagen
3: and glutathione.
5: Santhol Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
5: lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katupa, it's

0: Parang pain. Fast and safe. No! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pabili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pabili sa mga butika.
4: Mga katupa.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uya. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na ebektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, maba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
5: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala.
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
9: Siguradong ginhawa ay hatid.
8: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
9: Santon Plus
8: Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, exam!

0: pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santhone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhone

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: VisionX Plus? Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahigyod, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka ba?

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sunfone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Sangtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Sunfone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunfone Gold Coffee Mix na.
0: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Sample Plus Gold!
3: Ang pala si Minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Sample Plus Gold!
4: Mas pinalakas!
2: Pinagaling!
4: Pinahusay!
2: Sample Plus Gold!
5: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Sanson Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: ng all-in-one sa presyong magkaan.
10: Sanson Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
12: Sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
0: Exciting!
1: Exciting!

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santo

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: Symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika, Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mga katupa, excited.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong

0: Exciting?
1: Sure ka, miss? Dalon ko Nemo sa langit.
2: Exciting ba?
0: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nemo.
1: Sige, so gayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ang akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist,
5: consult your doctor.
7: Sa mga butika.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella.

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Philippine Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito.
3: Ano na mamaga ang aking atay?
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
6: Mag
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
1: System pain.
8: Dari, saka service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang karamises na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak mo na, arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold.

0: the pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Sis the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyo sa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil.

0: isa ka bus driver o pagdugin sa lawad na pagbiyahe ang cess the pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang cess the pain.
1: Cess the pain, tanggal ang pain, fast and safe. Cess the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Samphone Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Redel, damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Hala, ka-exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva ba po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa Nunukan.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang hisog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
1: Pag-ibili sa mga butika.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Mga katupa.

0: mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen ka glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Hala! Ka-exciting!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong mula sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa labutika.
10: Exciting, bro!

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May Linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Kung si Hazel Unarse sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyant, isaga pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
8: Claire Skin Herbal Soap?
9: Oo! Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oo, oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang.
11: Tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Dari sa kaservice ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Mga katrupa, exciting!

0: exciting!
1: Exciting!
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision Mike Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Introducing the Turbo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mga
2: katupa.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boost.

0: Cafe Mex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
7: Santhon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen, kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Exciting, bro!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: FM. X.
1: XFM.
0: FM.
2: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
0: X.
1: XFM.
0: FM.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
2: Pagbili sa mga buki ka.
1: Santhon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
1: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Pagbili sa mga buki ka.
5: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas!
3: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng aglaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at low.

0: Sumusunod sa discomfort, hugas ang constipation, mag-premium D3 coffee mix. Ang solusyon, may santod, gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kagpagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin, easy sa bulig sa premium D3 coffee mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-premium D3 coffee mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 coffee mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Luilo.

0: Exciting!
1: XFM.
2: FM.
3: 96.7.
1: Yesterday's hits.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7.
3: Classic.
2: Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod

0: mga katrupa. Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakidin ko. Ako pala, si Kathleen.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
7: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor.
8: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: Exciting, bro!

0: FM.
1: FM.
2: 96.7. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
0: XFM.
1: FM.

0: Exciting!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
6: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon.

0: Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiya.

0: turbo lang ang exciting.
1: Turbo food supplement for men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang anami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak papa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
9: Katropa, yari na mga Yes to Help products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
10: Exciting, bro.
11: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: XFM 103.9.

0: Manner. Makabalita nga una mo babala. Diri mo babatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaka pinangi sa ginting ug kapwersa sa XFM news reporters and correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
2: XFM Time, alas 6:12 sa kagaba, katropa, bayraga, ining Express Balita Sunday Edition.
0: Express Balita.
2: At law sa Domingo, petsa 21 sa bulan sa Hunyo 2026. Ako si katropa, Gensa, sa kagyari na ang mga nagapangunang nga balita.
0: Express Balita.
3: Headlines.
2: Sa Balita Lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Masobra na 2,000 ka hektarya sa katubuhan ang apektado sa peste nga RSSI sa Bilug nga probinsya. Gobernador, ginahinyo nga maghimo na sa tikang.
0: Express Balita.
2: 83 ka mga bagong botante sa pila ka mga barangay sa Bacolod ang wala ginaprubahan sa COMELEC bangod kulang ang requirement. Naglabot na sa 4,000 ang nagpakigbahin sa Biyernes nga job fair.
1: XFM News.
2: Sa Balita Nasyonal.
0: Express Balita National News.
2: Dako ka rollback sa presyo sang gatong ginapaabot sininga semana. Senator Quetano ginapamatukan ang pahayag ni Senator Lacson nga kapin 700 milyones ang ginusikan sa kwarta sang gobyerno sa iyang malipot nga Senate presidency.
1: XFM News.
2: Sa Balita International.
0: Express Balita International News.
2: Balik na sa normal ang Strait of Hormuz. Mga naval blockade sa Amerika batok sa Iran. Ginkakas na.
0: Express Balita.
2: Sa balita naman sa sports, mga katropa, magutod nga Carlos Cageldru Yulo Paldo sa medal.
1: XFM News.
2: Katon nga balita espesyal, isa ka lalaki nag-viral sa social media sa iniyang makuhaan nga nag-attend sa Zoom meeting sa Sahara Desert.
1: XFM News.
2: Katropa, ang aton nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Guest to Health Incorporated. Produkto ka makabulig para sa imo nga ikayong lawas. Produkto nga ba madamo na nagpamatud sa benepisyo nga nakuha sa pagtumar sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
4: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Express Balita. Dara sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika. Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
2: Katropa, kaundan sa aton balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
2: Wala ginaprobahan sa Election Registration Board o kod ERB ang 83 ka mga aplikasyon para maging registered voter sa Bacolod City matapos ang ina-evaluation sa mga dokumento kag residency sa mga aplikante. Sa 42 ka aplikante nga ginapamatukan sa Barangay 9, 36 ang gin-disapprove samtang 6 naman ang ginaprobahan. Sa 23 naman ka-aplikante nga ginpasomon sa ERB, 14 ang wala ginbato na kagsyam ang ginaprobahan. Nagpakita man ang verification sa ERB nga 15 ka mga aplikante ang may existing rehistro sa iban nga syudad dukon banwa. Siyam ang overseas voters kagsyam ang may doble nga rehistro ukon may sayop sa ilang aplikasyon. Sunod sa kayo, Tony Katrina Trinucania, kadamaan sa mga aplikante nga gin pamatukan sa Barangay 9 ang wala nagtambong sa hearing sa ERB. kag wala nakapakita sang nagkakaigong ebidensya para suportahan ang ilang aplikasyon. Ginklaro ni Trinio Kanya nga mahimo pang makaparehistro liwat ang mga wala ginaprobahan basta magparehistro sila sa ilang matuod nga barangay. Sa datos ng Commission on Elections, may 361,000 ka mga registered voters abakolod para sa barangay kag SK Elections.
1: XFM News.
2: Yara na sa masobra 2,000 ka hektarya sa katubuan sa Bilog na Negros Island ang apektado sa peste ng Red Soft Scale Insect Cocoon RSSI. Ini ang base sa datos yagin pagwas ang Sugar Regulatory Administration o kuna SRA. Bagay nga ginakabalakan nga madamo nga naman nga magdubo naman ang sugar production sa madusun nga cropping bangod malapad na ang katubuhan nga nagapula ang dahon. Ang RSSI ang isa kasahi sang peste nga nag-account sang dugasang dahon sang tubo. Madasig nga nagalapta bangod wala maubos ang pesticides nga ginbutang sa mga apektado. Bagay nga ang RSA or SRA kagabisa ng Department of Agriculture ang naghimo na sa pamagi. Mayaras ang mga drone na ginagamit sa pag-spray sang pesticides. Inpayagman sang Teglicom sang Department of Agriculture nga naghimo na sila ang sang formula agud makaproduce sang pesticidyo nga ipanagtag sa gobyerno nga magagmay nga sugar farmers. Bisan ang mga mamalida sa Negros Occidental naghinyo na sang tikang sa gobyerno nasyonal para mabuligan na ang maguguma. Natala na mga kamagasugilanon kay Gobernador Eugenio Lacson ang pila ka mga sugar planters sa Gudinyoon naman nga ipaidalom sa state of emergency ang probinsya bangod sa kahalitan sa industriya.
1: Express Manila.
2: Hospital operations ang probinsya ang dugang nga pagpamunuan ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz base sa appointment ni Governor Bong Lacson. Sino kay Diaz may mas mapadasig kag-epektibo ang serbisyo ang dalon sang iyang pamuno sang hospital operations bangod sa wala pa sang may na-appoint nga bagong provincial health officer. Magkasentro na lang ang mga doktor sa paghatag sa medical needs sa mga pasyente bangod ang tanan nga request sa repairs kag purchases ang mabutang na sa trabaho sang HOD. Ehemplo suno kay Diaz nga nadugayan ang repairs sang Cadiz District Hospital bangod wala sang may nagatutok sa kinanglanon nga proseso sang papeles sa Kapitolyo. Hindi magpasilabot ang HOD sa estado sa mga pasyente kundi ang Tagsaka District Hospital ang may mga hospital heads nga nagalantaw sini.
1: XFM News.
2: Preparado na talatapan nga gintanyag sang probinsya sa mga national agencies sa idalom sang Negros Island region ang luyag nga magkakupar sa cyber center. May kompleto na nga mga partitions ang nabutang kag mga dividers. Mayara man sa mga kaugalingon nga hulot ang tagsaka head office ang muna nga agencies. Apang temporaryo anay nga mayara ka isa ka common conference room para sa tanan nga agencies. Sino kay Attorney Ray Frando Diaz, pila ka mga agencies ang nagpalayag nga luyag nila mag-report sa bagong opisina kung matapos na ang sa cyber center. Pila ka mga national agencies ay dalom sa NIR ang sa karon nagrenta lang sang space sa pila ka mga private buildings diri sa Bacolod. Ginalauman nga sa madason nga tuig nga budgeting sang national agencies makapain na sila sang para sa office and furnitures.
1: XFM News.
2: Patay ang tuyo matapos ini nga ginlabos ang iya ka kag ginugulgulan sang iya mismo nga hinablos sa purok kinabong barangay Binuyan Banwa sang Murcia gabi isang Hunyo 16 apang ini ang ginpilabot sa kapulisan sang Hunyo 18. Ang biktima ginkilala sa kay alias Antonio 55 anyos samtang ang suspect ginkilala sa kay alias Ruel 19 anyos noon sa mga residente sa nasambit na lugar. Sunod kay Police Lieutenant William Villar Jr., ang Deputy Chief of Police sa Murcia PNP, nagluntad ang insidente sa dinang suspect mag-utod sang kahoy sa ilang aduta para imununuling panginiang ginsawa isang suspect, tubtob nga ginpaho giniang suspect. Dugang pa ni Villar Jr., sang gabi ginhulat sang suspect ang biktima tubtob nga nagluntad ang insidente. Kagdag resulta sang paglabanay sa magtiyo. Ilabos ang suspect ang biktima kagnaigo kagilayon man ini nga ginbuno ang biktima kagnaigo sa tiyan apang naagaw pa sang suspect ang patalom sang biktima kagin gamit gulgul sa liog sang iyang tiyo nga nagresulta sa kamatayon. Natigayon man nga naresto ang suspect matapos ka magsungka sa mga opisyal sang barangay kag sa kapulisan. Samtang ang biktima nagdesisyon nasang ilang mga himatang ilubong na or na nga ilubong na lang bangod sa kalayuon sang lugar. Sa karoon, ginaulat sa kapulisan kung mayanas ang complainant sa natabunga krimen. Kagila na sa karoon nga ginapreparar ang mga dokumento para sa tiyon kung ipasaka na ang kaso batok sa suspect. Express Manila. Dako pag duha ka mga street level individual ukon sa SLI sa ginpatigayan nga drug by bust operation sang kapulisan sa Purok Lampirong, Barangay 2, Ciudad sa Bacolod kagahon sa Hunyo 19. Ana dakpan kikilala kay Arnias Kayalias Raymond 33 anyos kay Kayalias Paloma 23 anyos lunsay mga residente sa Barangay Singkang Airport, Ciudad sa Bacolod. Sa digs investigasyon sa Bacolod City Police Station 2, nakuha sa duha ka mga suspect kang anong ka mga sachet kag isa ka bultusang shabu kag pila ka mga non-drug items. May kabugaton ang shabu nga nakuha sa mga suspect sa 55 gramos kag may kabugusan nga balor nga 374,000 pesos. Magapangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang duha ka mga suspect kag sa karon nakahunong na sa kustodiya sa mga kapulisan. Natigayon na nga madakpan sa kapulisan ng suspect nga ara sa likod sa pagtiro patay sa isang persona sa sulod sa iyang balay sa Zone 3 Barangay Patunaan, Banwas ang Kalatrava kagahon sa Hunyo 18. Kung madunduman ang biktima ginkilala sa kay alias Pedro 39 anyos samtang ang suspect ang ginkilala kay alias Jerome, isa ka tattoo artist, 29 anyos, lunsay mga residente sang nasambit na lugar. Sunod sa kay Police Captain Jesus Alba, ang Chief of Police ng Kalatrava PNP, natumod ang suspect bangod may aras ang CCTV camera ang balay sang biktima kag nakuhaan sang footage ang natabong insidente kag kilala man sa pamilya ang biktima sang biktima ang suspect. Dugang pa ni Alba, nagagawa sa ilang investigasyon ang daan nga hilugot ano na ang posibleng motibo sa natabunga krimen. Bangod ang biktima, nagareklamo sa suspect angot sa iya pagtato kag nagbayad sang mahal ang biktima. Sa karon nakahunong sa kustodiya sa kapulisan ang suspect kag pasakaan sang kaso ng murder. XFM News. Imbidado si Bacolod City Councilor M.A. bilang panelist sa Local for Action Track sa UCLG World Congress 2026 nga patigayunon sa Tangier, Morocco sa Hunyo 23. Ginpili siya sa United Cities and Local Government Asia Pacific ukon UCLG ASPAC bilang representante sa Bacolod City. Agudi pa ambit ang eksperyensya sang syudad sa pagpabakod sang climate resilience pagi sa mga lokal nga polisiya kag programa sa komunidad. Pagawpod si ang sa mga mayor, gobernador kag konsyala lin sa kapin 140 ka mga pungsod nga mag-share sang ilang inisyatibo kag solusyon batok sa epekto sang climate change. Sino kaya ang imbitasyon isa kapagkilala sa mga pagpanigasog sa Bacolod sa pagpatuman sa climate action, disaster preparedness, kag pagingganyo sa komunidad sa mga programa sa gobyerno. Ang UCLG World Congress 2026 na may temang reinventing local democracy for the planet and people. Pagkatambungan sa kapin 3,000 ka mga lokal nga lider sa Bugos nga kalibutan halin Hunyo 22 tubtub Hunyo 25.
0: Express Manila.
2: Nangin madinalagon ang ginpatigay nga charter day or charter job fair sa Bacolod City sa Hunyo 18 nga natigayon sa libo-libong oportunidad or nagtigayon sa libo-libong oportunidad sa trabaho para sa mga Bacolod noon kagiban pa nga mga job seekers. Sa datos sa Public Employment Service Office o kung peso, may kabugusan nga 60 ka mga kumpanya ang nagtambong sa job fair. Nga ginalakipan sa 54 ka mga lokal kagano ka mga overseas companies. Nagataginis ang kabugusan nga 7,349 ka bakante nga posisyon para sa mga nagapangita sa obra. Nagabot naman sa 4,124 ang kabugusan nga numero sa mga aplikante nga nagtambong kang nagpasakas ang aplikasyon sa mga nagka-line-line ng mga kumpanya nga nagpartisipar sa aktibidad. Sa mga nga numero, 3,324 ang ginakabig nga qualified para sa mga available nga trabaho. Nagpakita sa dakong porsyento sa mga aplikante nga nakapasar sa initial nga screening sa mga employers. Samtang 13 naman ang na-record na hired on the spot kun hats kung gilayon nga ginbaton sa mga kumpanya para sa trabaho sa tingon mismo sa job fair. Isa ka indikasyon sa paday nga pagdamo sa oportunidad sa pagpanarabaw sa syudad. Ini ang unang atiyon nga may charter day fair sa syudad sa Bacolod.
1: XFM News.
2: XFM time alas 6:29 sa aga mga katropa. Ang aton nga mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Aton padulungan ang balita nasyonal pagkatapos lamang sa pila ka mga pahanumdom.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
6: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
10: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
9: Oh, yes!
10: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
9: Mas lalakas ka pa!
10: System Pain!
11: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
12: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na, sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: The Secrets of Health.
15: Kaabala kina ang lanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtuna now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Southern Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.

0: higa. Kung hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuuna nato ng mga makalamay, ginuuna nato ng carbohydrates, ginuuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsinyo sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinla inyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sining Sunthone Gold a coffee mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Exclusivo para sa ating isang ginting kukupas sa SFM News Reporters and Correspondents.
4: SFM News.
5: XFM tama, alas 6:37 sa kaga mga katropa. Tingon, ato naman padulungan ng aton nga balita nasyonal.
3: Express Balita National News.
5: Ang presyo sa gatong ginalauman nga may dako nga pagdumo sa masunod nga semana pagkatapos nga nagdubong presyo sa petrolyo sa bugos kakalibutan kasunod sa kasugtanan sang US Rand. Apag ang presyo sa local pump posible gihapon nga magpabiliin sa ibabaw sa level antes ang krisis sunod sa Department of Energy. Si Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad tagsilinga tatlo lamang kadlaw sang pagbaligyang nagligad para sa semana apang ang pagdubos ang presyo sang produkto sang petrolyo nang indako na. Sa ang ginabulubantang rollback mahimo magdala sang presyo sang 70 to 80 kada litro suno kay Abad. Dugang pa niya nga padayng pagtaas sa presyo sang gatong sa karon daw hindi na posible luwas kun mga kaimtangan maglain liwan.
4: XFM News.
5: Gin panginwala ni Senador Alan Peter Cayetano payag ni Senador Pan-Philippine Lacson nga 700 milyones pesos ka pondo ang ginaaligar na uyang sa masobra isa kabulan niya nga pagpungko bilang Senate President. Ginkwestiyon ni Cayetano ang ginhalinan sa aligasyon kag ginpanindugan nga wala sang basihan ang akusasyon sa iya. Batok sa iya. Hindi lamang si Lacson ang ginsaway sang senador. Ginabanatan man ini ang matuo ang mag-utod ng sanday senador or senador Rafi Tulfo kag senador Erwin Tulfo nga mo ang nakisawsaw sa issue. Madumduman nga ginpayag ni Lacson nga ginabulumanta 700 milyones pesos ang nagasto sa tiyon sa pagpamuno ni Cayetano bilang Senate President. Kintumod ni Lacson ang pila ka mga insidente nga nagluntad sa tungasang krisis sa liderato sang Senado. Laki pa mga sesyon nga natapos sa kinagamo plenary boycott kag committee hearing nga nagkwestiyon sa legalidad kag otoridad.
4: Express Manila.
5: Dugang pang balita nasyonal, gintugutan ni Russian President Vladimir Putin ang paghilway sa 24 ka mga Pilipino nga ginbilanggo sa banwas sang Irkutsk sa Siberia sa sulod sang siyam ka bulan bangod sa mga issue sang imigrasyon sino kay President Ferdinand Marcos Jr. Dugang pa ni PBBM ang mga Pinoy ang gindetain sa Irkutsk humalin sang tunga-tunga sang 2025 matapos kinaligar nga gin-facilitate sang mga illegal recruiters ang ilapagsulod sa Russia. Kinatagan sang Russia sang option ng mga Pinoy nga legal nga magatrabaho diri apang ginpili nila nga magpauli sa Pilipinas siling ni Marcos. Sandig sa datos sang Department of Foreign Affairs mayara sang 15,000 ka mga Pinoy sa Russia.
4: XFM News.
5: Nagpandam ang 2nd Congressional Commission on Education ukon EDCOM 2 matapos nga ang pinakauli nga survey sa Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute. Nagpakita nga padayon nga mataas ang numero sa mga kabataan nga may malnutrisyon sa pungsod. Base sa resulta sa 2025 updating survey, may 25.3% ukon isa sa apat kabataan nga lima katuig panubo ang naka-eksperyensya sang stunting ukon mahinay nga pagtubo bangod sa kakulangan sang nagakaigo nga nutrisyon. Sunod sa EDCOM 2, kinakabig ini nga seryoso nga isyu sa ikaing lawas sang publiko bangod sa padayon nga pagdamo sang apektado nga kabataan. Dugang pa nga ginpatag sa komisyon kang epekto sang malnutrisyon hindi lamang makita sa pisikal nga pagdako sang bata, mahimo man ini nga makapektar sa paguswag sang hunahuna, ikasarang sa pagtuon kagkahanda sa kabataan sa pagsulod sa eskwelahan.
4: XFM News.
5: Alas 6:42 na sang aga mga katropa. Ginatamyo na ito na nga Happy Father's Day ang tanan nga mga tatay dira na mga tropa. Sa pagpadayon sa aton nga programa, padulungan nato ng aton balita international pagkatapos lamang sa pilak mga pahanumdom mo.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani, gainong ko sang order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. pakipatilaw sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kang utok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
10: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 coffee mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Sanfon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
13: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumaro ko sa iyo. Badyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
15: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
16: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa Eskwilahan. Diman natablog ang akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kotis kag manami ang inyong pamatya.
15: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka ba?
14: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
3: Labas! Naka-exclusive mo na sa kaya ang isang ginti ng pagkasas ng SFN News Reporters and Correspondents. Express Manita.
5: XFM Time, alas 6.46, isang aga mga katropa, ini ang Express Balita. Ato naman, padulungan ng aton Balita International.
3: Express Balita, International News.
5: Strait of Hormuz, liwat nga ginpasiradan, organ pa ginpasiraduan, sunod sa Iran Joint Military Command. Ginanunsyo sang Joint Military Command sa Iran nga liwat nila nga ginpasiraduhan ang Strait of Hormuz. Ini kasunod sa padayon nga pag-atake sang Israel sa Lebanon sa diin disisa is nakamangatawang napatay. Sunod sa Military Command nga makabigini nga paglapas sa nahisugtan nga ceasefire sa tungasang US kag Israel. Matumduman nga sang damlag plang ginsiling ni US President Donald Trump nga dalayon nang abuksan ng Strait of Hormuz kasunod sa anunsyo sang Washington kag Tehran nga nakumpleto ng deal nga nagatapos sang giyera sa Middle East.
10: XFM News.
5: Ang pungsod Ukraine ang nagpatigayan sang dalagkong mga airstrikes sa Russia sa diin kapin 200 ka mga drone ang nagigo sa nagkalain-lain nga target sa palibot sa Moscow. Ang insidente na binagbilin sang 17 ka mga individual ang nagkapilasan. Ang Russian Defense Ministry nagsiling naka-intercept ni sang halos 1,000 ka mga drone sang Ukraine kagapat ka mga cruise missile. Ang isa ka depo sang langis sa northern Rostov ang naiguman. Naging kamatay sang 1 persona. Si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nagsiling ang mga pag-atake bilang balos sa pag-atake sang Russia sang nagligad nga semana. Ini ang ginakabig nga pinakagrabe nga airstrikes sang Ukraine sa Russia halos 4 katuig ng sa halos 4 katuig ng inaway dito.
10: XFM News.
5: XFM Time, alas 6:48 na sa aga mga katropa. Kaga nga ton nga mga balita international, ginadulong sa inyo sang mga paborito nyo nga kape. Kape sang Yes to Health Incorporated, mga katropa, nga makabulig sa iboy kayong lawas. Unaw na ito ng aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, nga aton kape nga himo sa mangustin, moringa, kag soya powder. Ini nga kape, hindi muna kinanglan sang kalamay. Kung ikaw may problema sa sugar levels sa imo dugo, mga katropa, wala gid problema, makabulig gid ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Yara man ang aton nga premium D3 coffee mix nga, mga katropa, nga himo sa mangustin kag vitamin D3. Sa premium D3 coffee mix, may kape ka na, may D3 vitamins ka pa.
17: FM News.
5: Atong padulungan, katropa, ang aton balita sa sports.
17: Balita sa sports. Balita sa sports.
5: Ang double Olympic champion Carlos Yulo nakakuha sang gold medal sa isa ka floor exercise o sa floor exercise final sa 13th Men's Artistic Gymnastics Senior Asian Championship sa Sunyi, China sang Sabado, mga katropa. Kaupo dagiyang nga utod nga si Eldro Yulo nga nakakumpleto naman sang isa ka historic podium finish, no? Kag nakakuha ini sang bronze si Carlos Yulo, mga katropang, nagpanguna sa field sa score nga 14.700 samtang ang Japan nga si Shoma Chusikiyama ang nakakuha sang silver sa score nga 14.600. So si Eldro naman nga nag-upo o nag-entra sa podium ang nakascore sang 14.300 karon siyang nakakuha, no, mga katropa, no? Or making it a landmark, no, para sa Philippine gymnastics sa sininga kaiwatan, mga katropa, kung sa din magutod, no? Magutod ang nag-obtain sa senior level medal podium for the first time, no? Ini ang unang kaigayunan nga ang duwa makakumpleto, no? Or mag-compete sa, against each other, mga katropa, sa senior Asian championships level. Carlos Yulo kag Eldro Yulo. Alas 6:50 sa aga. Subong, mga katropa, yari naman ang aton nga balita espesyal. Sa aton balita espesyal, katropa, ikaw, di ba na uso naman na, hindi na sag nagsugod ang pandemic or antes pa man na, uso na ginatawag virtual o kung Zoom meetings. Karon may isa ka lalaki ang nag-viral tungod sa nakuhaan siya na siya sang video, mga katropa, na-capture ng ini nga lalaki samtang nagasakay sa camel sa Sahara Desert ang nakitaan nga ang nag-attend sang isa ka Zoom meeting sa iyang kumpanya. Isa ka video ang nagalapta sa karon sa social media kung sa diin nag-viral, mga katropa, sa makitang ini nga lalaki nga nagasakay sa hump bala so sang camel, ano nga kung sa diin yara siya sa Sahara Desert. Kag madamo ang nalingaw ng mga social media users kag you know naman kabalo ka naman ng mga tao, netizens, kung makakita sa kamuna mag-viral ka, especially kung no dog madamo na karon ng nag-entra, nagamay mga interactions kung sa din nagayamuhat, mga katropa, or ginhimo nga joke tugidugay, may meme na niguro, mga katropa. Gin-share ni isang isa ka New York City based real creator nga si Ad Akhtar, no, ang ini nga clip nga nakita niya o na videoan niya samtang lalaki ara sa nagsakay sa camel on vacation pa probably pero nag-attend sa Gyapon sa ano, mga katropa, no, ang natabo sa karon, well, ang joke is yun na naman ang ginatawag nila nga work from anywhere, no. Di ba may ambal nga work from home, hindi ang natabo ang naging joke sa mga tao, work from anywhere ang ining unusual sight, mga katropa, no, sa isa kalalaki nga aras sa Sahara Desert sa ibabaw sa camel nga may laptop nga nag-attend nag-zoom meeting ang nag-viral sa karon kag nagatag sang you know madamo nga mga pagpangyamuhat o kun joke sa madamo nga employees nga nag-attend sa mga meetings virtually samtang sila ang ara sa isa ka lugar. Work not work from home, ha? Work from anywhere. Alas 6:53 na sang aga mga katropa. So base may mga tatay da no nga ba Sunday man subong wala obra. O work from anywhere or work from a restaurant. Something like a dinner with the family or lunch with the family. Happy Father's Day sa tanan nga mga tatay dira no, sa mga tatay naton dira sa ano sa XFM Bacolod, Happy Father's Day sa tanan no. And kabay pang padayon nga mabiyayaan ang tanan nga mga tatay nga padayon nga nagapanikasog kag nagabaka-baka para sa ilang pamilya. Well, hindi lang magkalipat, labi na gid mga tatay sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga makabulig para pag-un ka perme para sa imo pamilya nga naga-expectar sa imo kag grabe nga pagano sa imo tropa. Ang nag-depende sa imo, sa imo nga pagpanikasog sa kabuhi para ma-eskwela ang mga kabataan, para mapakaon ng bilog na pamilya. And of course, hindi makalipat sa mga produkto nga makabulig nga pag-un ka, ang aton nga Ultimate Trio, ang aton nga Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang aton Ultimate Trio, mga katropa. Yaraman, no? Uy, timing man eh. Ang aton nga, siyempre, pwedeng regalo ni Mrs. Akin yung special moment, hindi magkalipat, sa aton nga Turbo Dietary Supplement. Makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Kung medyo labo na yung mata, hindi mo na masyado makita kung ano kagwapa si Mrs. Kinanglan mo na sang Vision X Plus. Hindi ang aton nga food supplement nga makabulig para malikawan no ang problema sa ginatawag nga sprut sa mata, ang pteridium, glaucoma o kon katarata, katropa. And para sa mga katropa naman nato na nga luya gid nga ma-relieve ang mga stress ka mga muscles, yaraban ang aton nga Santon Plus Herbal Oil. Kung luya gid mo naman katropa nga mabatuan ng anuman nga klase sang sakit no, kahit anong pain yara ang aton nga Cess the Pain. Aton nga mga kape, ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee Mix. And of course, ang aton nga bon, Clear Skin, kag ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Salamat nga madamo, magkasunod na ang programang Bullseye Sunday Edition with katropang Erwin Salinas. Amo naman yan ito, mga natipo natin ng mga balita at impormasyon sa Ningaga sa Domingo, mga katropa, dere sa inyong katropa station, XFM 103.9. Para sa nag-ugyon, nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang Ed Sese. XFM News.
18: XFM News.
19: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
20: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
22: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
23: Vision Next, marami na ang natulungan.
24: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
23: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
21: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
0: Turbo Supplement for Men.
1: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na soon ah. Ina, kapay ba ko ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabigade.

0: Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
3: Isa naman kabya natin ang nagpamatuon sa kanami kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang apon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Nakapangapi ka na?
3: Kag nagwapo ka pa.
5: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
6: Exciting!
7: Exciting!
8: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Xanthan Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Xanthan Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Xanthan Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Xanthan Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Xanthan kag vitamin D3.
13: Ako si Joy Javier. Nabudayan din po sang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko. Kanami, kibala. Kay Batyag, gugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado, gugid ko sa akon ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix. Kape ka na, may Xanthan kag vitamin D3 ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Xanthan Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
15: Clear Skin Beauty.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Aisel Complicada. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Assist the pain.
3: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sight sakit. Gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na assist the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Isa naman kabiyanaton ang nagpamatuon sang kanamit kag benepisyo sang

Zatong Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog. Kag nagwapa ka pa. Zatong Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthon and XFM

0: Libo, libo pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santhon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santhon Plus Gold. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon. Kag vitamin D3. Iaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ga natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Ga pampapaskog sa aton natunan. Pampagkana sang uto. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santhon. Ga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
0: Mabili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Summer.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfall Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfall Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfall Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle Fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sunfall Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang gutatayon ka pa.
3: Sunfall Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Exciting!
8: XFM Network Philippines.
9: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Before the president, and you show me a piece of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtulid sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: It's not... Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtanakay sa mga isyu, ikan sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye!
4: Nilibwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapetma sa ako, pero wala man nila kinakta.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Maying aga mga katropa, maying aga sa aton tanan. Welcome sa programa. Sa Bolsay, panabago naman nga adlaw mga katropa para sa aton tanan. Sunday, kamano kita, medyo sa kosa ko, pinakamakaturan ka dari sa aton mga panimalay because nga ti Sunday, basta Sunday, gini, damo sa mga obligasyon, damo sa mga tarapuson, but okay na. Importante mga katropa, nga ululupo ng bilog pamilya, no? May ara sa nga paghiliog yun. Pag pag-intindihanay sa bugos ka pamilya, kay budlay ko na nag-away-away kita, no? Nag-gamuna daan ang aton nga pungsod. Off-dan pa na, makadto pa sa tagsa ka mga panawalay, hindi na nami, no? Ang inig ka mga sitwasyon mga katropa, no? 7:17, may aga. Today is June 20, 2026. Adlaw sang mga tatay. Happy Father's Day. Sir James, happy birthday. Happy birthday. Happy Father's Day sa mga ano, mga tatay. Sa mga kauturan naton nga nag-celebrate sang adlaw kani mga katropa. Happy blessed happy Father's Day mga katropa sa tanan, no. Kita nagapalabot man kita sang kalipay para sa aton nga pamilya because despite sa mga bukabudlayan bala sa tatay arat sa gyapon gaupod sa aton, we can always remember reminisce ang mga panahon, no, sa aton ginikanan nga may enerhiya pa sila, may kabakod pa sila, may puwersa pa sila nga mag panikasog, magpangita sa kinawala, magpangita sa kwarta, gwa sa panimalay, no, mag-atender sang kinahanglan sa mga kabataan sa aton nga mga eskwelahan. Si tatay aktibo man, no, si tatay may ara sang mga ginakabig naton, ano, mga presence, syempre visibility niya sa tanan nga mga aktibidades nga itong ginikanan sa mga kabataan, mga katropa, no? Sa una, isang soltero tayo, hindi ito magpati. Sige, may des tatay, may des papa, may des si daddy, no? Matapos ang init ulo, ya, why naman, no? Pero eventually, mga katropa, sang ikaw na nag, ikaw na ang nag, tawag sini, ikaw na panindugan, ikaw na pantwa, sang, ikaw na nag, amay, nakapangasawa ka, nabatsagan mo na, kagdara mo na nisindihan nga kabudlay gali maging tatay, no? Kabudlay gali maging amay, no? No? You should be a provider of the family, no? Dapat ang imo pasensya laba. Kagkinanglan mo nga may mga puntos bukabuhi mga katropa nga may mga gagmay nga mga istorya nga hindi mo na lang pag pagsapakon, hindi mo na lang pagtagaan sang atensyon. Kay may mga priorities, no? Ang priority, adlaw-adlaw nga kita, adlaw-adlaw nga kinahanglan sa atun panimalay katropa. No problem ang sitwasyon. So happy Father's Day to all the daddies, papi, sa kay papa, tatay. Happy Father's Day. Kids, mga kabataan ta, it's always good, no? Para nga mag even just a piece of words, no, hambal ka lang, happy Father's Day, I love you, that would remind sa aton yung mga daddy, papa, tatay, panimalay. But despite of that medyo conflicting relationship sometimes, no, sa pamilya ta, ang imo ang pagpalangga nagapabilin sa amay, no, amo man na importante sa amay subong mga katropa nga ma-acknowledge ba ang ilang effort, no, ang importansya nila until nga matapos na ang ilang panahon diri sa dutang luhaan mga katropa. Cycles ka buhay mo, no? Mabata ka, madako ka, makapangobra ka, makaobra ka, makakita ka, ma-enjoy ka being single, maabot ang oras nga mag pangasawa ka. Pagpangasawa mo, makabata ka, no? Kinahanglan mo magpanikasog para sa pamilya mga katropa. Diba? So, eventually, servisyuhan mo sa pila ka mga tinuig mo, ang imo pamilya, magpanikasog, maghimakas para sa pagbuhi naman, no? Sang bagpanibag o nga kabuhi sa mga bata. Tinagis bata mo. So mga handong, muara na. Tanan sa mga kabataan. At nandilis mga katropa, tiyan mo na sa Happy Father's Day to all of sa mga amay sa panimalay katropa. Happy Father's Day sa inyo. Welcome, welcome sa pagpaparagad nato na kunamas katropang Wayne Salinas sa aton nga para tuntunan mga katropa. Dari sa Bullseye. Headlines. Pira ka mga balita ang aton nga iga hatag sa inyo subong Domingo katropa ho. Bagong bagyong Francisco nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Samta mga katropa, isa ka motorcycle rider patay matapos nga nakabunggo sa nakaparada nga panel van sa Circumferential Road. Sinigid lang aga. So grabe no, kasubo no. Aksidente naman mga katropa. Abin nyo sa ano sa mga mayor nga magdalanunta kung kisa mga katropa, ang implementasyon bila sa atong local government nga gapanimlo na permi. Permi tayo nag limpyo sang aton nga mga sidewalks sa aton nga higad sang danan na ang problema lang ang ini nga mga panel van bla ginahimo nila parking area higad sang danan sang Circumferential Road mga katropa. Taraon nyo no, I hope ang BTTMD naton makit-ana nila kag ma-checkyar no nga kada aga gali dira nakaparking mga panel van ang mga atin wheelers ng mga truck kag mga sanakyan no ara din sigat sa dalanda ano abing operation sa aton BTTMD medyo limitado lang pagkagap iwi na ta no amo ra gid take advantage mga katropa sa mga ano ni sa mga sanakyan mga truck dira sa iga parking ha? Ang problema lang butangan ka landa sang no driver. Hindi ko kainsinding mga signage na may ara sang prescribe sa LTO nga parking o kung signs sa mga sanakyan nga no driver. No kabulas tuga, no? Nakaparking da ang isa ka sanakyan, isa ka tracking katropa, ang signage hindi iya ang ano na bla ang triangle na bla mga katropa ngati ano ka na may guba ka nga pa apriado ka hindi amo na ang nakabutang da no driver waiting for driver amo na di intindihon ta na amo na no driver o naga parking lagi ka mo amo kung sa palot san la no abot lang kung gina-acknowledge na sa katon BTTMD. Oh, kay BTTMD, hindi naman istorya mo. Hindi naman may istorya. Tawagan mo kag ano mo daw wala man. Absensya ha. Dora man observation sang katapo sa media sa inyo, no? Nag-plagyo kamo. No? Ang aton nga BTTMD hindi mo istorya. Anong patakaran nyo? Anong plastada? May clearing operation tas mga dalan. Tapos ang ini mga tracking okay lang. Pero sa mga merkado, sa mga barangay, ta grabe yung panakpanay nyo. Pero diriya sa aton nga sa Circumferential Road ya ang nagakita yung mga tracking da ara pa da ha kung aga mga katropa sa eskulahan sa isa ka balutuan da sa I think Alihis na siya nakaparada ang mga tracking da sa ang mga teen wheelers nakaparada da ang mga sanakyan nakaparking da pagkatapos makita mo waiting for driver hindi ko matsindihan sa ano na sa klase nga ano man nga signage man. Gina-acknowledge na sa katun BTTMD. Amo na sa mga palusot. Kay nagparking da sila since ang gabi pa. O tarabla, resulta, hulaton ta pa mga aksidente magluntad. Hulaton ta pa aksidente nga magdamo da antista magiho. Ay nako. Aray pagi daw, pinaka-latest update mga katropa, 1.9 million pesos nga balor sa illegal nga sigarilyo na kumpiskar sa otoridad sa reclamation area bahin sa barangay. Away na katapusan iya katropa. Pinsarta na tapos na kayong bakulo, dadakpan to nga may ang ilang nga mga factories ang mga illegal nga sigarilyo. Ara sa bago, no? Pero bago lang ho, no? May ari naman sa reclamation pa na tago ang ining mga pinakitis ang illegal ng mga sigarilyo. Ay Mariones, katropa. Aray pa mga katropa, istoryahan tayo, malaba-laba ang istorya because kami ara sa kundi na istoryahan na ang RSSI, no? Ang pesteng regigo sa mga pananom na tundris Negros Occidental. Ang Northern Negros, kag Negros Occidental as a whole, apiktado sa pagpauntat sang pag-import sang blue crab, ha? Sa syudad sang sa Manapla, Cadiz, kay ibang mga lugar. Mga katropa, apiktado ang Negros Occidental. Okay? Ang pila ka mga paktorya sa nag-proseso mula sang crab meat, no? Do apiktado man. So, anong pinaka-importante nga intindihon ta? May ara sang layi, may ara sang mga restrictions ginupauntat ni exportation because ang sistema sang panakop ta sang blue crabs, mga katropa, no? Tanahon tala, daydayon tabla karon, no? Malaputan sa oras naton ang blue crab ng isyong ng Negros Occidental next to RSSI ng rebekto sa aton nga negosyo, sa aton nga pagpangamuhi sa Negros Occidental, no? Dako gali nga budget, mga katropa. Dako gali nga ang aton nga cost of exportation sa sining nga mga produkto, katropa. Dago gali, no? No? Grabe gali. Diri sa Negros Occidental, isa kita sang dako nga exporter sang sining blue swimming crab. As bagay ti crab mentality na ilaman na iya.
1: Talakayan, one on one. Talakayan, one on one.
0: Mga katropa, pinaka latest na ton, plus dugangan tang pinaka mga latest update na ton sa issue sang impeachment, mga katropa. So yan tani karon, dugay-dugay. Anong matabo sa impeachment? Because may ara sang pagpainuino ang pila ka mga legal luminaries nga ang impeachment ni daw mawala ni, daw mabalda ni, no? Because sa impeachment, mga katropa, kinahanglan 16 ka mga senador para sa pag-convict sa isa ka impeachable official, no? Pero ang pag-acquit, nagkakinahanglan lang ng 7 ka mga senadores para ma-acquit ang impeachable official, katropa. So, anong matabo? Sa Senado, may ara sang 13 nga pro-administration. There were 9 left sa minority sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Okay? Samtang ang bagong majority, katropa, is 13. Kabalor man kita sa parindugan nila. Ang 9 niya, hindi na niya mabangbang ang posisyon, no? Kahit mga ginakabig ni Pro Duterte groups mo. Samtang, mix naman niya ang 13, mga katropa. Dala sa kay Senator Risa Honteveros. Kay Kiko Panghilinan. Mga oposisyon halin sa una, mga katropa. Nga nangin majority na, no? Ang tatlo nga ginalantaw di, mga katropa, si Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero, kag iban pa, Senator JV Ejercito, mga katropa, mga ano ni sila, mga senador ni sila nga hindi sa why nanindugan ang oposisyon ko forever dira sa Senado, no? May amon ang posisyon ko, no? Administration ko, anti Marcos ko, anti president ko kung sino man da, no? So they can change ang ilang posisyon, no? Now, ang probability is mas hapos mag-acquit kontra sa mag-convict. Because sa conviction, katropa, ang pinakamang legal numeraris naghahambal siya to acquit nagkakinanglan ng sang 7 ka mga senadores, no? Pero to convict, mga katropa, is kinanglan 16 gid. P13 cannot just stand alone sa conviction, no? Kinanglan pa nila sang anong pa ang pamangkot amos ni sino pa ang tatlo nga mga kudyo na, no? Kay ti hambal nila, grabe kuno pinahugay mo, grabe kuno ang waswasanay, grabe kuno ang mga strategiya para para kuhaon ang ining mga senadores dala ng kinasway. Ang muno gani isang pila ka mga senador to nga si Senator Chess Escudero kuno kag si Senator Joel Villanueva bunga lamang sang pamahog sang administrasyon para magupod sa mga oposisyon sa una nga majority mo. Abla-abla? Oh, tara, karon na, no? Sa pag-istorya naton, mga katropa, ang straight to Bormos, kundi nakatigayo naman to plastar sang peace pact, peace agreement, mga katropa, ang Estados Unidos kag Iran. Isa sang medyo fragile nga ginestoryahan ang pagpatigayon, no? Pagproseso sang uranium enrichment, no? Ang ini nga component, mga katropa, isa ni sa mga ingrediente para maghimo sang nuclear weapon, no? So ginapakamalaot ni sang Estados Unidos kay hambal nila nakasugod na nakaplastar na ang nuclear enrichment sang Iran the so good sang 2026. That's why February 28, mga katropa, ginatake sang Estados Unidos ang Iran tungod sang isyo sang nuclear weapon, no? Wala pa responde ang Iran kung tuod gid man nga may ara sila sa mga atomic bomb, no, mga nuclear warheads nga napreparar na ka posible i-atake sa pila ka mga nasyon nga kontrat sang nasambit nga pungsod. Pero nag-alma ang Israel sina di una nga nagparinugan sang iya posisyon ang Israel nga may ara sang threat sa Iran kasunod sang ining inaway sang Israel sa Gaza kag paglaot sa mga Hezbollah members kag sa mga Hamas group, no, dito sa Gaza City, mga katropa, no. Ang pagpareser sang sang Israel sinya delikado ang ining Iran because may mga nuclear weapons na sila that could anytime hit sang ila mga target, especially na ang kontra ng mga nasyon, no. Nagapanguna di ang Israel kag ang Estados Unidos. Tiambal nila sinya threat ni sa kalibutan, nagresponde ang Estados Unidos. Naghambal sinya, i-surrender nyo ang inyong mga hinganiban, ang inyong mga nuclear weapons. Kaya kung hindi, atakihon ka mo namon para i-compiscar na ang inyong mga nuclear enrichment, mga katropa. Di ang hambal to sang Iran sinya di why man kami di sang nuclear weapon ang amon di nuclear energy para sustain amon ang enerhiya na amon, mga katropa, sa amon pungsod sinya ti wala. Pero amon na to may pila ka mga pag-atake ang Estados Unidos, mga katropa, sa mga nuclear sites, mga katropa, sang Iran puro, no? Pero wala ka ba no kung anong plastada until February 28 nga ginwaswasan sang Estados Unidos, nagpalupad sa mga missiles kag nagpalupad man sang kung nagpa-deploy man sang mga army ato ang mga ang Estados Unidos dito sa Iran, katropa. Ang resulta mo ni ang bilog kalibutan nagsuprer tungod sang problema sa presyo o kon supply sang gatong, ha? Ti nakapatigayo na sang peace pact ang Estados Unidos kag ang Iran, no? Ti naglantaon to gani. Dinya by Tuesday may ara sang big time rollback naman. Storya gisi. Nga may ara man sang big time rollback kuno. Ti tanawon tara, no? Kun anong resulta, mga biyat, no? 734 katropa ang aton nga mga produkto sa Yes to Health, indi tagid pagkalimtan. Amo man ning aton nga ginapanguyatan para magbakod ang aton nga lawas nga free kita sa mga infections, free kita sa mga masakit, mga katropa. Mas may ibato lawas naton, no? Ang premium D3 una-una gid ang supplement naton sang vitamin D, mga katropa. Ang pagpanalawsaw, pag binubasa-basa ta, mga katropa, may ara sa kundi i-mention ta ang aton nga happy hormones nagadamo ang iyang manufacturing because ang iyang sang vitamin D, no, ang nagapabakod paginislagli sa ano sa memory retention la. Mas ginapanami niya ang interaction sa mga neurotransmitters na doon sa lawas ta, no? Amo na sa halin mando sa utok pakadto sa giyo sa lawas ta. Nagdami pa siya, mga katropa. So, aside from bone support, katropa, which amo na yung pinaka dako o kon pinaka sentro nga bulig sang vitamin D sa lawas na doon. Ang vitamin D nagapanami man sang pag-enrich sang atong happy hormones, mga function sa mga neurotransmitters na ito, plus, no? Gaya pa nami, man sagli sa blood flow ta, no? Sa circulation sa atong dugo, mga katropa. Kung ikaw, girahambal na tong may problema sa heart, ha? Kag girahambal nga, ano ka na? Hypertensive ka na, mga katropa. So, mas dapat pagtuunan na nga, tuloy kayong lawas, no? Ikaduha, mga katropa, ang Santon Gold Capsule. Ang Santon Gold Capsule, bulig na rin mga katropa sa pagpabakod sa ato lawas. Blood circulation, pagpanubo sa ato nga blood sugar, ha? Ang mga bukol-bukol da, tungod may ara da sa ingredient katropa, nga anti-inflammatory, no? Ang spirulina, no? Dako ang bulig niya para sa pagpasanyog, no? Sa lawas na ton, para magpaayos yung mga bukol-bukol, kubag-subag sa lawas na ito, mga katropa. No, binipisyo, no? Kag siyempre, ang aton blood sugar, mga katropa, ginapanubo, because ang apalaya. Ang apalaya, ginakontrol niya ang spike mo na sa kamay, ta? Sa lawas na. And every meal, kakatabo yun mga katropa, kita mo na gaplang luya ka, doon ginapatuyo ka, ha? Ambal sa mga eksperto, siya, one of the signs of sugar spike, dira sa glucose spike, sa aton lawas, katropa. So dapat punggan ka na sa inom kita sang Santon Gold o kung Santon Gold Capsule para matapos ang istorya ang absorption importante gid no nga ma-absorb sa lawas naton ang ining mga suplemento and that's why may ara kita sa Ultimate Trio sang Vitamin C. Ang Vitamin C ginapadasig niya ang absorption sa mga vitamins minerals kay kailangan sa lawas naton mga katropa. So alkaline based siya. Wala sang hapdi sa tiyan, wala sang sakit sa tiyan, katropa. So, dako ang iyang beneficyo sa lawas na. Na? Ang akon sa una to, nagasuka-suka ka, hindi ka na mag-inom vitamins mo, hindi ka na mag-vitamin C. Ang vitamin C, importante yung sa lawas na. No? Kaya muna yung kapadasig, put-put kag proseso sang mga nutrients, vitamins, kaya ma-convert sa into energy, mga yan. Kumbaga, siya na yung nag-proseso pagkatapos satag to sa lawas na. Sige nga raw, gamitan nyo na. Na. So dako ang bulig, no? Ang vitamin C mga katropa, anti-aging man sa. Ginapunggan ang pagtigulang mo, ha? Pagkurinot mo. Nga ang edad mo 50 pero daw 30 taon ka parang blaya mga katropa. Amo na berbisyo sa ato nga mga vitamins mga katropa, no? So testingin nyo, baklan nyo ni. Sa pera ka mabutika, marapit sa inyong mga lugar, pwede ka makadto sa Mercury Drug Stores, pwede ka makabisita sa South Star Drug, kag sa TGP, sa Generica Stores nationwide. Katropa, kung para sigurado na gid, aray magkita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. No, kantuin nyo mga produkto sa Yes to Health, no, kung mangkot ka mo sa Ultimate Trio, ta, pamakutun nyo man, ano pagin ang may arad na? Kay hambalon ka ba na sa aton nga mga ano mga pharmacy attendants kay may ari di sang kape ma'am ha may ari di sang nami pagin nga kape waya sang delikados lawas ta ang Santon Gold Coffee Mix ari pagin sa gusto mo mag nami intense pagin ang inyo bakbakan na ni Mrs. Ayura no may ari di sang turbo herbal supplement for men amara da na 740 mga katropa mga commercial tanay. Kantuan ta pila ka latest balita mga katropa pagkatapos sa mga panumdom ha. Standby mga katropa, dirigid lamang sa Bullseye. Balikay kita pagkatapos sini.
1: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Kung tuwing sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain, hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inomus ang Sister Pain.
9: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga buki ka.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
15: Balancing ang mga komentaryo.
16: Friendly,
17: yung nag-atras ang public opinion.
15: Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
18: Nga medyo isog pa sila yan.
15: Ini ang bullseye.

0: X7 tayo mga katropa, 743 na sa papakaragan natin. Katuan tayo patrol, antes na magdiretso to sa Kamangkaran. So, kaya sa Kamangkaran, ito naman ito yung pangsirado nga, nga mga lugar eh, no? Nga mga bahin, blasang isa sang dito sa Kamangkaran mga katropa, baka subo, no? May-ari sang proyekto ng atong gobyerno, maging flag mo na ganyan eh, because why sang environmental compliance mga katropa, why sang permit sang DNR, pero padayon Japon ang pangalkalga, operation sang happy. Ari pa mga katropa, no? At least na makadto kita sa pinakamalatest development anay mga katropa, Dries Makulod, oh, ang isa ka motorcycle rider patay tungod sang nasagapa ang isa ka panel van dira sa circumferential road mga katropa kagabi ni no sang sinikagahon no ti why gid makalawas ang driver mga katropa nakaparking ang ining isa ka panel van sa chaktogit amo ni sa ang isa ka panel van nga nakita ko mangyalan sang waiting for driver no why gid ko sumala ligad pa rin kami nadlaw pila na kadlaw da nga waiting for driver no sino man nga tanga nga tag-iyas ni nga paparkings na da no ariyo ko ang pila ka latest update mga katropa sa aton nga patrol kaupod sa kay katropang France Andrew Burgos mga katropa XFM live reports katropang France may aga
1: yes katropang Irwin no patay ni ang isa ka estudyant o kanang isa ni ka 24 anyos nga lalaki katropang Irwin matapos ni ang ma-accidente dito sa may talagang conferential barangay Alihis galing sa atong susunod sa Bacolod sa inas na kagahon. Kung sa rin katropang Irwin ang involved din rin isa ka Honda Wave na motor pwede na maliho ini Geoffrey Acosta 24 anyos katropang Irwin kag residente ini sa Puro Klakson Barangay Alegria Banwa sa Murcia. Sa tangang truck katropang Irwin isa ni siya ka 10 wheeler truck na ginapanagian isa ka privado nga kompanya dala mismo sa nasabit ni nga lugar katropang Irwin kagang ini nga incidente sunod mismo sa kay Police Major Elmer Bonilla ang head sa Traffic Enforcement Unit o konti PU sa Makulay City Police Office sa Papa Irwin ang biktima halin ito nung mismo sa norte nga bahay sa Dangan so from Mansilingan ng siguro ng area padulong ni ganoon ka Papa Irwin sa south na bahay mo no? Kaya nga biktima halin ito taga Morsa in siya pero ka Papa Irwin sunod mismo sa Police Major Bonilla wala nila ibaluan kung sariing binihalin ang biktima. Pero kagahon, posibleng nga nagbiyahe kung kasi may katoan ni Katropang Irwin, pagkadaan ko na sa lugar sa aksidente, ginaligar na nagbunggo din ini ang motor sa uli na bayo sa truck. Na nagresulta ni Katropang Irwin sa aksidente na nakatong binitang seryoso man ng mga ilang kalawas ang ini nga 24 anyos na driver ng motor. Katropang Irwin, ginilayon ini nga ginresponsibilidad sa mga medical responders ng lugar. Tagtigil lang daw kung ano kung status ng biktima. Pero galing daw, wala na siyang sinyalis ang kabuhi sa nung mismo sa responde, no? Dito nakita kay Katropang Irwin, ang sitwasyon sa biktima, doon may mga deformities sa mga sa ulo yan. And also, ang yaling nga si Il doon na balikid, no?
0: Why helmet?
1: Katropang Irwin, nang may aras ng helmet.
0: Oo.
1: Kasi sa link of destination, doon na sige ng pagpadalagan sa biktima, no? So, sige ni nga, gawin sa dalang hospital, para galing na subong din eh, inbawian, gitang kabuhay ni si Acosta. Sunong mismo sa Dr. Katropang Irwin, no? Nagkakas investigation, gin-confirm sa ito ni Police Major Bonilla, ang truck naka-park dira kay bangod ka to pa Irwin. Kupa ni galing ko, no?
0: Lusot.
1: Kasi yung ginakay, uli ko, no? Bangod sa, yan ko nung kupa ka na Jator na tropang Irwin, no? For a week na ako, no? Kaya nakasagay ni Tatiyak Sandalan o kung naka-park sa Tatiyak Sandalan ang nasabit ni nga truck na tropang Irwin, no? So, ginahulat pa sa kaon ang investigation kaprofirming sang ano pa sa kapulisan kay e ang ilaling ang ginatigwan sa parang na makapakilangon sa pamilya sa biktima mo.
2: Mm-hmm.
1: Para mahibulungan ko may isang din sa kaparing luhan yung kapag ikuryanay sa nasabitin na accident day na kaprofirming.
0: Grabe no? Pero ang driver, ang tag-iya, nakatubang man ka to pang France?
1: Yes, kapapa Irwin na tubang na istorya man. At yung muna tayo sa tag-iya sa truck na tayo mo ng guba, register mo no?
0: Oo.
1: So, no. For almost a week na lang na nakasan, bagay sa gitang dalan. Kaso nga, may resulta gini sa accident, di man kapapa Irwin.
0: Oo. Tingnan, ako yung signage waiting for driver.
2: Dara sa lugar.
0: Abi mo ka tropang France na labihan ko na da, nagambal na ko nga delikado siya because nga ang mga salakyan, salakyan, motorsiklo, hindi na sa kitaon kung sa isa ka subdivision, bla, sa Royal subdivision, something da, kag sa isa ka burger, randa lang nga ginabaklan, tanga yellow, bla, nga galupad-lupad, bla, kay may anghel. Dara, dampisonhan. Dugay na da sa, yung sobra na guroy sa kasmana.
1: Oo, managami man. Katropang Irwin ang inidahan na bagay, ano nito mo, no? May pila na inidahan ka mga nag-positive lang sa aksidente, may lang iba, hindi man seryoso. Iba ko, bala sa muna lang sitwasyon, darasang gala, no? Kahit isi kong sibling gani, may bike lane, jeep man na dako na mo. Sili nga kung di sidewalk o kung footwalk, darating na nangyong mong alabayan sa tao.
0: Oho.
1: Pero dahil hindi ka to Parwin, amunin lang isa lang kakalaksan pala sa tinig mga salakyan nga, which is hindi na pwede sa aming hangtang.
0: Oo.
1: Hindi ka to Parwin, sa padan highway na
0: mo. Highway siya? Highway siya? Kag, delikado gidya ka tropan France kay nagaparking da mga lago ng mga salakyan. Delikado gidya. Kapilan ako kasunod dara ka tropan France nga ilang gusto na mga overtake sa outer lane bala. Pagka overtake nila, masugapa sa gapa ng ilaw.
1: Oo, mo na kani na tropan Irwin, no? So siya mo ni subo ang nakabo, hindi na lagi sa kagawa ng subo man ni para sa pamilya sang sininga biktima ka tropan Irwin. No, pamatian to na lang report niya, payag ni Police Major Almer Bonilla, ang Health and Traffic Enforcement Unit ng Makalo City Police Office ang wasasin ng aksidente.
0: Mm-hmm.
3: Bali, subuno ang driver sa truck sa Station 7, Sir Division. Sinin naman niya ang biktima, so dito sa may Lourdes, Pinar Rome. Kasi patay gina siya Trupang Andrew.
2: Yes, sir.
3: Depende na sila kung makipag-regulo sila.
2: Oo.
3: Or mag-file sila complaint, pero as of now, una siyang status ng case. So,
2: okay.
3: Admitted naman isang ano, family na napatay na ilang hinata. So, siguro kung may kadasigun yung managlagan sa mga
2: sikilo. Okay, sir. Bali, din siya kunuhalin, Sir Bon. May, from, ano niya, hindi taga-Mursa, pero sir, ano niya, din siya halin, sir.
3: Muna siya from north to south ng direction. Pero siya may dumana na yon.
2: Okay.
3: Pero siya rin pinis sa karyo dali sa umbog siya.
2: Ah, okay. Pero why naibaluan kung din siya padulong?
3: Muna why nabaluan kasi patay naman siya abit ko tatlo dito sa ato ng siya. Pero
2: okay.
3: Nakabuhas ang detalye with regards sa iyang circumstance during
2: okay. Sige, sir. Pero, Sir Bon, ang biktima may helmet man, no?
3: Kompleto man siya, may helmet. So, muna eh, siguro, kaagahon namin kasi natiungan bla.
2: Ah, okay. Pero ang track, sir, kung lang tao mo yan, Sir Bon, ang track yara, gadya sa Higad, no?
3: Sa Higad man siya, nakapit position
2: na bali, ano siya, sir? Guba ni siya, sir, ang track?
3: Ang gawing sa truck ni Iyan na salapay, guba yun yung salapyan niya.
2: Ay, okay. Oo. So, bali, Sir Bon, ano gini siya, no? Nang dead and arrival yung biktima?
3: So far, patay niya. No sense of life na ni pagabot sa ato niya.
2: Ay, okay.
3: Dead of the crime scene.
2: Bali, sir, mga ano oras kaya ganina tabo?
3: 4:30 na gini siya.
2: 4:30. Okay. Sige, sir.
0: Grabe, no?
1: Hindi, Katropang Irwin, no? So, ito ang installing investigation sa Traffic Enforcement Unit sa Policing Police Office alas sa nasasang aksidente.
0: Oho.
1: Sining, okay, nasa tagawang Katropang Irwin din sa Barangay Alili.
0: Katropang France, ako nung tani sa aton nga, ano, sa aton nga leader sa aton nga BTTMD maka inspection da sila kay magbutang gid ta sa sakto nga sakto nga panakapanakaran kay bisan dira sa area sang dira dampi no ang mga tracking ara da permi nakaparki nakaparking da
1: no
0: kag ang ininga salakyan ang ininga panel van permi ko na makita da dugay na na no dugay na da ti anong gini mo pwede na sa nga gubata imuunan da sa daw stacking area sa mga guba ng mga sakyan na guba sa mga tracking okay lang na bisan kita nato hindi panta ka totally basol sa mga driver katropang friends mo kay ti highway daan so makapadagan ka gidya no makapadagan plus dulo
1: sa mga nabitani no next one bus public no and also sa mga nagrae no sa mga
0: Investigation
1: diri sa karon so ginahulat na lang yun kay pro gina tinuod ko mga pagkilamot pamilya sa biktima para ma-storyahan ni sang tagiya sa ano ka Parwin sang sining tagiya sa truck no.
0: Oh, let natun tani kato pang France pero ay ako gi expectar ko tani mahimo ani sa pamagi sa aton BTTMD.
1: No.
0: Kay ko gis dira pagid bla ang sa metal bla pakadto ka sa isa ka gasoline station tubangan sa isa ka eskulahan lapit sa talatapan sang CIDJ kato pang France amat amat naman ang ginimo parkingan sa mga lagko nga matracking ho.
1: Dani man. So, di amon ni kato pang Arwin sa karoon, no? Dapat may regulation na yung BTTMD. Return ng patatuman, wala pang inagin nga gusto ng mga kasubuan, wala.
0: Kaya mo marigin na tikal-tikal, pero may ka-panilo ta, ka-clearing ta. Guro mang clearing, guro, kaka-iskapuhan ni sila eh. Kakadula ni sila eh, no?
1: Bugali na. And then, sila yung landry na sa mayor kita lang, sa mga highways eh.
0: Mga highways, oo, oh, tama na. Oh.
1: Ang tawag ni Lada.
0: Oo. Oh. Ti hazardous mo ni, delikado pa ni.
1: Correct na pa pa rin niyo. So, ano ko ta, kanisa sa mga paandam sa mga drivers na ito, na mag-anong din, especially sa talanon sa tropang Irving.
0: Oho, oho, oho.
1: Dugang talanon sa tropang Irving.
0: Oho.
1: Kay kahapon, no, pati 2 million pesos na balor ang illicit cigarette naman.
0: Bow!
1: Kung ilegal ng sigarilyo ng mga tropang Irving ang napopiskar.
0: Ara na naman!
1: Sa Criminal Investigation and Detection Group, Bacolod City, no, kung siya DJ Bacolod City.
0: Oo.
1: Nasambit ni nga sa Kabuldega, tropang Irving, mismo sa may reclamation area. Sa office sa barangay 83 sa Arcon, sa siyudad ng Bacolod. Sa information na nga nakuha natin, kapag pangunan na ni Police Major Ronda Renigos, ang head ng CIDG Bacolod City, Petro Marvin na may aray ni Sanan isang dente ka mga plastics, bala? Nagpunin ang mga transparent ka mga plastics na may unod sang ano no, piyente sa lang ka mga pack o kung box, Petro Marvin na may kabungsan niya, ano no, na nakapuon sang yes, 400 packs na ang tanan ng mga napupiskar sa nga sigarilyo ka for Irving, no? So, donated na yung pangalan, native
0: no, grabe,
1: cigarette sa tropang Irving, no?
0: Ang okay, itsura, bla, ka tropang France, doon ko na sigarilyo, man nga branded na, bla.
1: Oo, ako na gani. At sila to, ng, ano bla, original, gali, ka tropang Irving, mga ano na sila?
0: Oo.
1: Mga sigarilyo, which is, isa na sa ato, ng mga Bantay Grande rin. Kung sabihin ginagaling, kahit ginagaligan, ito may aligay, makipara ko rin na ano, no? Yan ako, pinag-ara pala. At yung wipe ko na pala, ako pinag-balo sa sabu, sa Papa Irvin.
0: Pero pang France?
1: Oo.
0: Idol ka?
1: Kaya Papa Irvin naman yung ato, doon nga ano, subong, pinakauli yung information nila, receipt, may panibago naman yung ano, ah. Na ano no, sigarilyo na kumpiskar.
0: Oo.
1: Kasi, sa 10 million pesos ni. Eh. Okay. May pati ng mga persona na nadakpan, pero galing nga sos ang tagiya kung nasang, ano na, isang warehouse.
0: Oo. Huwag ka ba, no?
1: Ang nakapalagyo.
0: Ah, nagpalagyo. Kung
1: nakahali na. Oh, sa atis lang na tigayon na mag-operate sila, may pati ng mga persona nga na